ayai na maka aso ja umuno wuni awo sibe ni ane wampa ni ane wuni abia ni wayo tanfo ba mo sa tase ye nyina yakopie tanfo pa na ni na ba ko ye ye bi studio hanon kawa abia ni

ay menya hundo na jese apart from enkokwa no enkokwa no tu ngosua wo musu to ngosua ni nyina ka enkokwa no ma musu ade but ay onabo afanyuma ka nsi concept na mo de baaye no na yese eyebose a mo de bo wo mu e ti se wo mu wibi ana se wo mu yei na wo mu wibi na wo mu to obi na wo mu fade a na difiti

0: kusikiliza. Nana kumadi yano. Apart from sa ayen ayino osi constipation wakai.
1: Kumadi yano.
0: Aye.
1: Love you. Na constipation mo.
0: Na afe wa wisu bi akasha bi kawa. Enchana
2: wu. Pame. Omo bi odin kruma.

0: we na unya wa mwa. Na chese kroma. Jeniti. Meshadana mebo dauro ni se. Eja toyefie. Na wasi wobi odo wobi ya amra. Na omumebu wanie numjano. Enti nipa numu we na unya wa mwa. Na chese kroma. Jeniti. Meshadana mebo dauro ni se. Eja toyefie. Na wasi wobi odo wobi ya amra. Na omumebu wanie numjano. Enti nipa numu we na unya wa mwa. Na chese kroma. Jeniti. Meshadana mebo dauro ni se eja toyefie na wose obi odo obi amra na omumebo ani numja no enti nipa num we na unya wa moa na che se kroma jeni ti meshadana mebo dauro ni se eja toyefie na wose obi odo obi amra na omumebo ani numja no enti nipa num we na unya wa moa na che se kroma jeni Meshadana mebo dauro ni se eja toyefie na wose obi odo obi amra na omumebo ani numja no enti nipa num we na unya wa moa na che se kroma jeniti meshadana mebo dauro ni se eja toyefie na wose obi odo obi amra na omumebo ani numja no enti nipa num we na unya wa moa na che se kroma jeniti Meshadana mebo dauro ni se eja toyefie na wose obi odo obi amra na omumebo ani numja no enti nipa num we na unya wa moa na che se kroma jeniti meshadana mebo dauro ni se eja toyefie na wose obi odo obi amra na omumebo ani numja no enti nipa num we na unya wa moa na che se kroma jeniti Meshadana mebo dauro ni se eja toyefie na wose obi odo obi amra na omumebo ani numja no enti nipa num we na unya wa moa na che se kroma jeniti meshadana mebo dauro ni se eja toyefie na wose obi odo obi amra na omumebo ani numja no enti nipa num we na unya wa moa na che se kroma jeniti Meshadana mebo dauro ni se eja toyefie na wose obi odo obi amra na omumebo ani numja no enti nipa num we na unya wa moa na che se kroma jeniti
1: ono eya se nipa num we na ne papa se ah me bayi wa kame asempa o eh no kro because se obi so odo me a Dauro ya waboyi ne wose ema omuba because asem to me a sa atam na me expect odo more se yan pasa wo ka se eja to me fie enti nipa meboa na nipa num we ne ba e ba ye dia na che se wo mo omo ne misiri no e se me suspect obi a yes because se wo ka emo ne dia me ye sure se nka obi a beba including ohene mponko beba na nso ka se eja to me fie nipa num pe na ba Inti neje se nanu asema na wo kanae no kro se me ye sure se wo mo mo bububu mo mu kire me ne wo mo mo ye me eja no me fi se wo mo nyina ne dome ana me challenge you nanso sana wo ka me asem ene wonim de obeye san ko bo dawro ni biem na ka jom se wo papa akum nantwie wano amu inti na dofo mra inti akola na san ko bo dawro ne ne abisafo almost will be a mirror for moon to be 19 in an air domicile tree by to mobile no and a papa no a moment in a quabba no more tenacity and no bus almost say a habo common amonam noms oh you incredible bonnet with your bonnie be any yet he said now banu board the reset what why a party na yamrani immediately and no say ah no more tea omsi I na eno busa nipa num ne di kan baaye se na mepam twa mo so de na mote ya mo di kan baaye om so ye te se eja to fi hanti ye di mirike beboa wo na papa ne busa om om aka na om ba abedi aduane ne se enti meba ne beka se eja to ha na mote ya na mo ante we hwe we ni mo se o me de na me wo kitchen ti mante o we su se o sa ene za tam na ma so

Obia awal etia wona so one way or the other adahoma facheno ai yankopon kra ye fom na wode che wa nanka wodo awal nansem bia wotefa no hunti odo na teko no me pa cho san do ni biem oye ni pate se wa se dia wo su timi fom no obia ne ni sa no no su timi fom me pa cho MTN for say wo mo 30 years wo mo di wo Ghana ha no wo mo de 9 brand new Toyota Land Cruiser Prado plus 10 million Ghana cedis chiche na ope se wutumi wini achede we nyina bi ha koso na fa MTN ye wo course koso na yusu momo no fa send sika receive sika bando ye data bibia wo se wo di MTN ye bia koso na fa ye the more na wo ye na wo boa boa o point na no na wo be do point no o point ne be bedi akodu ba bi na fe watumi enjoy sa chede we nyina mu bi me ba to pesa wo check o point.